God is good. And all the time. God is good. And all the time.

0: XFM.
1: Exciting!
0: XFM. Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Vitamin D3 ka pa.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
5: John Mark ni 23 an sa Dughan Dapit. Nakit kayo kung ikapon ba. Pero nakahurot na ko upat ka sa siya nga Santone Plus Gold. Namatigdan na ako sir nga ninggamay ang bukol o niya hapit na mawala. Isa lang ako masulti sir, salig lang yun mo sa Santone. Maayog yun. Epektibo yun kaayo. Walay laing tambal sir nga nakaayos ako ah. Kanilang.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santone Plus Gold o Santone Vitamin C. I kinda
6: like you. Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 38009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
7: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.

0: XFM.
1: Exciting!
2: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
0: XFM.
3: Santon Plus Gold.
4: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos ug daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
3: Santon Plus Gold.
2: Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress.

0: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
1: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.

0: FM. Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
1: X FM.
2: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar. 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit fagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Kung kinsa imong idol?
8: Si ano si Iggy?
7: Ano yung Schwarzenegger?
8: Ano yung Schwarzenegger?
7: Iggy, ano sa spelling dobi?
8: Ay, kwan, pitaw, 63 man. Ako ay idol.
7: Si Jitlin, ako din mong idol?
8: Oh, si Jitlin ako ay idol.
1: Exciting! X FM.

0: come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
2: Healthy coffee ba ang imong ipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masugat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, manapahanap. Sige raman ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alaw, pag-inom na ko, pagkaugma. Ako na dayong na patyagan, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Santo Basco.
6: Ako si Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santo Basco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nanging normal. Daghang salamat sa Santo Basco.
7: Santo Basco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
8: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: This is D Road. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
9: Miss,
10: Miss,
9: papalit ako cooks.
10: Grabe mo ng cooks. Uy, cook mo na, kuya.
9: Papalit ako, Anabi.
10: Okay, sige. Unsa man ang imo, ha? It's on or 12's on?
9: Wala na. Di lang sa akong palit, Miss. Sunda lang, ha?
11: Exciting! X FM.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Dumo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: XFM.

0: Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Salton Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Eric Lorimia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Salton Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga ibati. Pag tumagid mo og Salton Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Salton Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Salton Plus Gold og Salton Vitamin C.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyud, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit fagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Uy. Wake up!
8: Hala, tapa dito ang kwarto?
7: Kani, no.
8: Damanunun, raba ko matulog ko, tita. Magdaman ko. Mananday, raba ko.
7: Damanunun, pagbaya ko, kap. Kaya kung damanun ko, mangumot, baya og itlog.

0: FM.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
4: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
3: Like yun. Basta nakaturbo.
1: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
0: XFM.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 738009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
8: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay. Maningil man dayon. Exciting.
0: XFM.

0: FM.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag Cellphone Plus
1: Herbal Oil.
3: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil, talagang maaasahan.
2: Cellphone Plus
1: Herbal Oil Premium D3, ang bago.
4: Usaw ka maestro, dili alim akong trabaho. Mo ang gamitin ko pero may premium D3 aron layo sa sakit ug kanunay energetic. Lami sa pamati ug makawalag stress basta naka premium D3.
1: Maski pagkusog, mas epektibo sa VCO ug Moringa oil. Mapalit sa mga butika.
0: X FM.
5: Exciting.
0: Santon Plus Herbal Soap.
6: Si Aida Cordero, taga butike. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itom sa mga panit.
0: Santon Plus Herbal Soap.
1: Nanami gid.
0: Santon Plus Herbal Soap.
1: Vision next. Daghan ang natubangan.
7: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaron labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
1: Vision X, slay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
0: X FM. Samsung Vitamin C.
8: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og Vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama pag humagaon, inom dayon og Vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko, aptik kaayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag Vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
9: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo-inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jod ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
11: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
12: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
13: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 38009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
14: Bye. Inom na bye. Wala tayong kuotay. Mangas ka. Exciting.

0: na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito naman po yung likod, Sir Michel Hinas. Mga kasama yun po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, hatid sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kabayan po natin dyan na hindi pa nakasubok ng mga produkto natin, nako, puntahan na po, mga kaibigan, ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo po, mga kaibigan, especially yung ating pong Ultimate Trio, ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ang ating pong Premium D3. Yan pong tatlo na yan, mga kaibigan, ng complete package sa pagpapanatili ng malusog at malakas na pangangatawan. Kumbaga, sabi pa, complete package, eh nandyan na po, mga kaibigan, yung nutrients, ano, nutrition na kinakailangan po ninyo, yung mga vitamina, mga minerals na kinakailangan ng atin pong pangangatawan para maging functional yung atin pong mga organs, eh nandyan na nakapaloob sa atin pong Ultimate Trio. At syempre, samahan mo pa yan, mga kaibigan, ng mga malakas, ano, na mga content niyan na meron pong antiviral and antibacterial effect. Ano sa panahon natin ngayon, eh napakarami na po na mga bacteria, ano, yung mga variants ng mga virus, eh ang dami-dami na po, mga kaibigan. Kaya nga minsan, eh hindi na sapat yung mga suplemento na iniinom natin. Kaya kinakailangan i-combine nyo, mga kaibigan, yung mga supplements na tinitake po ninyo, ano. Kasi nga, yung mga pathogens na yun, mga virus, bacteria, eh nag-evolve. Eh lalo na yung atin pong mga suplemento na iniinom, eh dapat makatapat po yun, mga kaibigan, no? O maka-cope up, ayan, doon sa mga viruses and bacterias na panibago ding nadidiskubre, mga kasama, ha? Subukan nyo po ang ating Ultimate Trio at mabibili na yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Siyempre sa ating pong programa, mga kasama rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw po sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas, ha, sa ating programa, The Secret of Health Nationwide. Kumusta na po kayo? Hopefully, ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Siyempre, pag-uusapan na naman natin ngayon ang mahalagang paksa na makapagpapaganda ng ating kalusugan, magpapahaba ng ating buhay na masaya at walang karamdaman.
1: Mm-hmm. Samahan po ang mga lingkod sa ating mga program sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyo pong mga mensahe. Mga text messages po niyo, mga kaibigan, ipadala niyo po yan sa ating pong text line. Ang ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At ilike niyo po, ha, at i-follow ang ating pong Facebook page, mga kaibigan. Search lang po, Yes to Health Inc. At ang isa po ating Facebook page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para updated lagi kayo, mga kaibigan, sa ating pong mga promos, mga announcements po natin, mga kaibigan, at ganoon rin sa ating pong mga bagong produkto. At ganoon rin, eh puntahan po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpa-check up ng libre, makapagpa-consulta po ng libre, mga kababayan, ano? At syempre, meron din tayong mga papromo dyan, ha, sa ating pong mga Yes to Health Clinic, mga kababayan. Kaya puntahan ang mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferroland Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cellpole Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpa-check-up, makita kung ano yung mga kondisyon ng inyong pong pangangatawan at yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa katawan po ninyo, mga kaibigan, ha? Libre naman ang pagpapa-checkup. Kaya i-grab niyo po yung opportunity na makabisita, makapunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan sa mga lugar na kung saan nananalasa pa rin ng pag-ulan, Doc. Ano? At nandyan ang pagtaas ng tubig o itong pagbaha, mga kaibigan, eh meron po mga karamdaman na nasumasabay sa ganito pong panahon, mga kaibigan. Itong isang klase po ng sakit, tinatawag po na leptospirosis.
2: Mm-hmm.
1: Alam naman natin or alam ng iba kung ano itong leptospirosis. Ang problema, Doc, marami pa rin ang tinatamaan ng ganitong uri po ng sakit. So ano po ba talaga, Doc, ang itong leptospirosis at paano ba nakukuha ito ng atin pong mga kasamahan?
2: Oh, tama ka dyan. Kasi minsan nakikita natin sa mga Facebook posts na naliligo pa talaga sila sa bahan.
1: Oo,
2: okay, ang leptospirosis po isang uri ng bacterial infection na pwedeng mild, pwedeng malubha na ito'y nakaka-apekto sa mga hayop. Yan. At ganun din sa tao, ang sakit na po na ito ay dulot ng isang bacteria na Leptospira interrogans. So ito po ay kumakalat sa pamamagitan po usually ng ihi at dumi ng mga dagang meron o carrier ng mikrobyo po na ito. Kaya tinatawag din itong rat fever. Subalit may ibang uri ng mga hayop na maaari ding maging carrier ng sakit na leptospirosis. Ano? Ang sakit na ito po ay hindi nakakahawa. Katulad ng ibang klase ng infection na once na ikaw, tao, ay mayroong infection, pwede maipasa ito sa iba. Pero may ilang condition din na pwede rin ito maipasa. Pero hindi ganun katindi na gaya ng ibang kaso ng infection. Ito po ay nakukuha kapag yung ihi ng udumi ng mga apektadong hayop ay nakasama sa baha, lalo na doon sa mga lugar partner na sa mga lugar ng Kamaynilaan, mga syudad na alam naman natin ang daming mga daga at ano diyan, mga ipis-ipis, ano, na pwede itong mag-penetrate doon sa mga gasgas sa ating balat, sa mga sugat o open wound. Pwede ring doon sa mga mayroong nanunuyong balat o halimbawa meron kang ang tawag dito yung makapal, kalyo sa paa. Ayan, pwede doon, mag-penetrate dyan. At maaari ditong maipasa o makuha sa pamamagitan po ng bibig kung nakalunok ka ng tubig or ilong or sa ari, lalo na yung mga lalaki o babae, ano, pwedeng mag-penetrate doon. Ang incubation period upon contact nito ay nasa 5 to 14 days na ang range ng infection ay from 2 to 30 days. Kaya sa kasalukuyan ay may dalawang uri po ng leptospirosis na naitala. Ano, una yung mild o banayad na mga 90% ng cases na tinatamaan ng leptospirosis ay mild lang naman. At ito ay maari mawala ng ilang araw na hindi ginagamot. So may mga ganun, hindi nila alam, nagka-leptospirosis na pala sila, pero hindi nila ginamot.
1: Mm-hmm.
2: So nakaka-recover naman, mga 90% ng cases ng mga infected. Pero yung 5 to 15%, yung severe leptospirosis, ay pwede magkaroon ka ng malubhang komplikasyon na kapag hindi naagapan, ito'y ikamamatay. Ayon po yan sa Center for Disease Control and Prevention sa Amerika. So ang mga sanhi na pwedeng yun nga, yung Leptospira interrogans galing sa mga infected na mga daga at iba pang hayop na pumapasok doon sa ating pong mga binanggit kanina na humaga yung mode of transmission nito or entry sa ating katawan. Very rare yung human-to-human transmission ng leptospirosis, pero naitala ng mga eksperto na naipapasa rin ito sa pamamagitan ng una pagtatalik.
1: Mm-hmm.
2: Kaya direct contact ito, hindi katulad ng ibang mga infection na pwedeng hangin, mm-hmm, mahawa ka na. So pakikipagtalik, o kaya naman kung yung nanay ay mayroong infection ng leptospirosis, pwede itong i-transmit sa pamamagitan ng breastfeed nila o pagpapasuso. Kaya kinakailangan din talaga alam niyo kung yung tinatawag nating symptom, kasi baka nagbe-breastfeed kayo, pati yung bata, ma-transmit nyo doon yung leptospirosis.
1: Ngayon na nga. Nasa mga kabayan po natin, ano? Obserbahan nyo mga kaibigan, at kumbaga kilatisin nyo, ano? Yung pakiramdam sa inyo pong pangatawan, ay baka nakakaranas na po kayo, ha? Ng ganitong uri po ng karamdaman mga kaibigan, ha? Lalo na sa mga lugar po, ha, na medyo binabaha or nandun lagi yung pagtaas ng tubig mga kaibigan, mag-doble ingat, ano? Triple ingat sa paglalabas po natin. Especially kung meron ka ng mga open wounds.
2: Oh, hindi lang sa partner, hindi lang sa baha. Yung mga naglululusong sa mga tubig na medyo kontaminado, yun po ay isa ring panganib.
1: Yun. So, mas maganda iwasan po mga kaibigan. Lalo na kung yung lugar na yun is talamak doon dok, ano? Yung kaso ng leptospirosis, mas maganda po mga kaibigan, iwasan na muna, ano, yung paglusong sa mga ganyan pong tubig or yun nga yung paglabas mga kaibigan, lalo na kung meron pa mga open wounds kayo, ano, or merong mga entries na maaaring pasukan ng bacteria po na ito, mas maganda manatili na lang sa loob ng bahay dok, ano? At minsan kahit na sa loob ng bahay, nakakuha pa rin ito kasi nga pwedeng dun sa mga iniinom nyo or mga kinakain, maaring napuntahan dun.
2: Na-contaminate.
1: Oo, na-contaminate.
2: O kaya yung baha, pumasok sa bahay mo,
1: mm-hmm,
2: kasi ayaw mong lumabas.
1: O, isa din yun, ano? So, mas maging maingat po mga kaibigan at para maiwasan itong ganitong uri po ng karamdaman mga kababayan, ha? Pero ano po ba, Dok, ang mga simptomas, ano? Yung mga pagkakakinanlan sa ganitong uri ng sakit.
2: For example, alam mo, natatandaan mo na ikay lumusong o nababad sa isang body of water, mm-hmm, o baha, at ikaw ay merong naranasan na after a few days ng pananakit ng ulo, lagnat, mm-hmm, na para kang nagchichil, ano? Yung mga iba nagtatae at may halong parang nasusuka sila. Mm-hmm. Yung iba, nagkaroon ng ubo. Tapos yung mga balat at mata naninilaw, yung mga mata mo namumula din.
1: Mm-hmm.
2: Hindi mo na malaman naninilaw ba o namumula, di ba?
1: Mm-hmm.
2: May pananakit ng kalamnan na parang tinatrangkaso at yung iba nakakaranas ng pamamantal. So, bagaman yung mga mild, pwedeng gumaling po ito ng kusa, pero yung mga severe, yan, pag severe naman, pwedeng hinahapo ka, tapos yung inyong puso parang nakikipagkarera, mabilis, pananakit ng kalamnan na hindi mo matiis, na kinakailangan mo pa talaga mag-painkiller, ano? Yung iba nagkakaroon ng pagkahilo.
1: Mm-hmm.
2: Yung iba naman, nakakaranas sila ng nagno-nosebleed sila, pananakit ng dibdib, yung pagkawala ng gana sa pagkain, nagkakaroon iba ng pamamaga at paglaki ng kamay at paa. Yun naman, yung iba naman, biglang nag-lose weight, ano? Yun, kasama na yung paninilaw, yung dizziness, yung ibang malalang kaso, nagsisissure pa sila.
1: Mm-hmm.
2: Oo, at saka nagkakaranas sila ng high fever. Meron ding kaso na nagsasabi na nagkakaroon daw sila ng stiff neck or paninigas ng leeg. Yung kawalan ng control sa pagkilos. Yung bang bigla na lang gumagalaw yung mga extremities mo.
1: Mm-hmm.
2: Diba? Yung iba naman nagkakaroon ng aggressive behavior. At pag ubo, minsan may kasamang dugo. So yung mga yon, ay na-observe sa mga patient na may severe leptospirosis na kinakailangan talaga po hindi home medication. So you need to go to a hospital dahil ito po ay pwedeng humantong sa maagang kamatayan kung hindi po ito malulunasan agad ng appropriate na antibiotic treatment.
1: Ayun. Sabahan nyo po ha, yung mga symptoms na yan mga kaibigan, kasi baka inyo pong nararanasan na yan, pinagpapawalang bahala nyo lang mga kaibigan. Akala nyo laglat-lagnat lang, ano? Akala nyo is normal lang na simptomas ng mga common ngayon ng mga sakit. Leptospirosis na pala yung tumama sa inyo pong pangangatawan, ha? Na kinakailangan ng medical attention.
2: Oh, meron kami relative partner na inabot siya ng ano ng baha dahil nagtatrabaho siya, tapos matagal siya bago nakapagmanlaw. After 1 week, naisugod sa ospital at namatay.
1: Nako.
2: Kasi tapos sinabi na ang findings daw ay leptospirosis. So wala silang idea na yun pala, akala nila simpleng lagnat lang.
1: So sa mga kababayan din, ha, maging maingat, maging mapanuri po ano sa inyo pong kalusugan, especially sa pakiramdam po ninyo mga kaibigan. Pagka na-feel niyo na parang kakaiba na, pumunta na kagad ano, sa pinakamalapit na pagamutan sa lugar nyo, or kung meron po tayong mga Yes to Health Clinic dyan, mas maganda bisitahan po ang mga Yes to Health Clinic natin para po mabigyan ka agad ano, ng kagamutan, karampatan kagamutan ang inyo pong mga karamdaman mga kababayan. May bagay tayong patuloy sa mga kababayan. Kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
0: Suwabe ang aroma. Santhon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santhon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo. Para sa lalaking tigasin. Santone Vitamin C. Ang vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santone Plus at Santone Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santhon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santhon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santhon Plus Gold. Vision X Plus, marami na ang natulungan.
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. O sinikaila deliktig.
0: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bago.
4: Ako nga pala si Mika. Sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang-protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. Fairness, effective siya.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Programa pong ito sa atin ng Yes Health Incorporated at ang ating pong produktong Santone Plus Gold. Sa mga kababayan po natin na nakakaranas po ng mga viral at bacterial infections. Ganda rin yung mga fungal infections sa inyong pangangatawan. Inuman nyo kagad yan ng Santone Plus Gold. At syempre sabayin nyo na rin ng ating pong vitamin C, alkaline-based na vitamin C as a catalyst, at nagbibigay yan siya ng synergistic effect ano, sa mga suplemento at iba pa ng mga vitamina, mga minerales na inyo pong iniinom mga kaibigan. Napakahalaga nito pong mga suplemento na ito, lalo na sa panahon po natin ngayon sa pag-iwas ng mga napapanahon ng mga karamdaman sa pamamagitan ng pagpapalakas, pagpapatibay ng inyo pong resistensya, lalo na yung mga first line of defense kung tawagin ano, ng atin pong pangangatawan, dapat po napapalakas po yan mga kaibigan. At syempre, parang sa normal na tao, kinakailangan pakainin para maging malakas. O para makagawa ng ayos, kinakailangan dapat palakasin. Bigyan mo ng sapat na sustansya para po maging functional siya mga kaibigan. Ganoon din sa atin pong immune system. Ano? So ito pong mga suplemento na ito mga kaibigan ay bukod sa nagpapalakas ng immune system natin, tumutulong din po yan siya mga kaibigan para labanan ano, yung mga pathogens. iba't ibang mga bacteria and viruses na pumapasok sa atin pong pangatawan. Isa na nga dyan, ano? Ito pong pinag-uusapan natin na leptospirosis, Doc, ano? Kung gusto nyo po na makaiwas, hindi kayo basta-basta tamaan na ganitong uri po ng mga karamdaman, eh mas maganda po mga kaibigan, uminom araw-araw ng atin pong Ultimate Trio. Ang atin pong Santong Plus Gold, Santon Vitamin C, at syempre ang atin pong Premium D3. Para po malabanan mga kaibigan ang iba't ibang uri ng mga karamdaman. Meron nagtanong dito, Doc. Doc, tanong ko lang po kung ano ang gamot ng sumasakit kasi palagi ang tuhod ko. Tapos ang akin pong balikat. Salamat po, Doc.
2: So, kinakailangan i-check kung yung tuhod nyo po ba ay sapat pa yung mga cartilage, ano? Yung lubrication ng joints natin. Kasi,
1: makapudpud na masyado.
2: Oo, may mga ganun kasi, pag nagpapacheck sila ng kanilang uric acid, normal naman, pero laging sumasakit ang tuhod. Mm-hmm. So, ang unang-unang cause is unang-una sa lahat, pa yung kung kayo ay masyado mabigat ang timbang, ano? For example, ang normal weight lamang dapat is 55 kilograms. Pero ang timbang nyo nasa 65. Mm-hmm. Yung iba, 70 kilograms pa. So, imaginein mo na meron kang 25 kilos na pasan-pasan everyday. Na hindi talaga design yung tuhod mo na i-carry yung ganun ka-excess na weight. Kaya yung tuhod natin talagang hirap na hirap. So, kung sa tingin nyo, yung ating texture ay medyo obese or mabigat ng timbang, magbawas-bawas po ng timbang para ma-lessen din yung pain. So, ang pag-take ng mga supplement gaya ng vitamin C ay nakapag-trigger ng growth and development ng ating pong mga kasukasuan. Kasi alam mo, yung collagen na siyang nagpapatatag ng almost every part of the body including our joints, lahat ng joints sa katawan, eh ang kailangan niyan ay vitamin C as precursor of collagen development. Na yun naman yung pinakang doon dumedepende yung integrity ng lahat ng structure ng ating katawan. So taking vitamin C every day is one of the best way para patagin yung mga tuhod nyo. At ito ay, kumbaga, it's a must for all kinds of problem regarding yung mga kasukasuan po natin. And of course, take din kayo na anti-inflammatory property nang galing sa yung Premium D3 natin at nutritional support from ating Santon Plus Gold. So yan yung mga yan. Tapos, kain kayo ng mga beans. Kasi kung okay naman ang uric acid nyo, you can eat beans or sprouted seeds para makatulong sa pag-repair ng mga sirang parte ho na ating kasukasuan.
1: Ayan. Mga kabayan po atin, ha? Inaatake ng mga arthritis, kung tawagin. Ano? O, lagi na lang umaaray pagka nagkikilos, ha? Maganda po mga kaibigan, masuplementohan, mapatubo yung mga cartilages dyan sa inyong pong mga joints. Pwede kayong bumisita ha, sa ating pong mga Yastrol Clinic. Kompleto po tayo dyan sa mga supplementation para po sa pagpapanumbalik ano, ng healthy na mga cartilage mga kaibigan. At sabayan nyo yan ha, ng ating pong mga produkto. Especially yung ating pong Premium D3, nakakatulong yan para malubricate mga kaibigan yung ating pong mga joints. Kumbaga, malangisan. Minsan kasi Doc, nanunuyo na, no? Wala nang masyadong langis doon sa atin po mga joints. Pag kumilos po tayo, para bang isang gear din, ano? Pagkakulang sa langis, talagang magbabakal-tubakal siya.
2: Oo, kaya naglalagati ka, eh. Di ba? Pag gumalaw, kitang-kita mo naman o ramdam mo naman kung talagang may problema ka sa joints, sa lubrication. Kasi pag nagmumove ka, parang tumutunog-tunog. So, hindi normal yun sa mga joints natin. Lalo na kung medyo bata pa naman kayo. Siguro mga edad ninyo 80. Yan. Masasabi natin na it's a wear and tear of aging. Kailangan nyo talaga yan na bigyan ng supplement. Pero kapag medyo bata pa kayo, may dahilan. May nagiging dahilan why nai-injure yung ating mga kasukasuan.
1: Ayan ha. So, mas maganda mga kaibigan ha. Puntahan po ang ating po mga Yes to Health Clinic. Malapit dyan sa inyo pong mga lugar. Bago tayong patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at napasaya sa pagpunta, pagbisita sa ating po mga Yes to Health Clinic. At syempre sa pag-inom ng ating po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
3: Santon Gold Live Testimony.
5: Hi ma'am, good morning po sa'yo. Nandito tayo sa Yes to Health Naturopathic Clinic, Quezon City. Ma'am, user po kayo ng Santon Plus Gold at Yes to Health products?
6: Yes po, ako.
5: Ma'am, ano po yung mga nararamdaman nyo sa katawan before kayo nag-take ng Santon Plus Gold?
6: Bali, hindi kasi ako gumaling dun sa gamot, sa center, sa TV ko. So, nag-try ako dito. Tapos, meron din akong konti lang na gallstone. Cholelites ba yun?
5: Tapos sa abdomen.
6: Tapos, meron din akong hypothyroidism.
5: Yeah. But after, ma'am, nag-take kayo ng Santon Plus Gold, lahat ng Yes to Health products. Ano po ang naging epekto nito sa inyong katawan?
6: Malaki yung effect niya sa akin kasi yung nag-improve na yung ano ko, yung TV ko.
5: So hindi na kayo lagi nauubo?
6: Oh, wala na.
5: Kamusta po yung sakit ng likod niyo?
6: Hindi na sumasakit yung likod ko.
5: Yes.
6: Tsaka yung sa Vision X nung na-try ko yun, nakadalawang box lang ako nung, pero malaki na improve sa mata ko.
5: So ibig sabihin ma'am, luminaw yung panahon?
6: Hindi na yung pagmalayo, doble-doble yung tingin ko sa tao. Tsaka kahit malayo, nakakabasa na ako.
5: Well, so before pa naman, pag malayo ang tingin mo, nagdo-double vision. Tapos malabo na yung panahon, hindi na nakakabasa. But after 2 box take ng Vision X, ang naging effect, luminaw po ang panahon. Nakakabasa na.
6: Nakakabasa na.
5: Wow, praise God. Ma'am, ano po ang masasabi nyo sa mga kababayan natin na may problema din po katulad sa inyo na gusto din pong gumaling?
6: Try talaga nila yung Santon Plus Gold. Tsaka yung Premium D3. Tsaka Vision X.
5: Ibig sabihin ma'am, nag-take niya kayo ng Premium D3?
6: Oo, nung unang lumabas na bago yan, kumuha talaga ako dalawang box.
5: Wow. Ma'am, ano nga ulit pangalan nyo ma'am?
6: Ramona Carion.
5: Taga saan po?
6: Taga Santa Cruz, Manila.
0: The Secret of Health.
1: Ayan po mga kaibigan, inyo pong napakinggan ang isa sa mga kababayan po natin natulungan sa pagpunta sa ating pong Yes 12 Clinic. Siyempre sa pag-take ng ating pong mga produkto. No? Sa mga kababayan natin dyan, na nakakaroon po ng gallstone. Yung iba dok, laging sumasakit yung dito sa bandang upper right quadrant of your abdomen. Oh. Yan po mga simptomas yan ng gallstone.
2: Oh, kasi nandun yung ating liver, katabi ng liver natin, o lower part ng liver, yung ating gallbladder. Ayan. So very important kasi yan, kapag ikaw sapat yung cholesterol na pinapasok sa katawan, hindi siya magkakaproblema. Pero once na overloaded yung katawan mo ng cholesterol, hindi na nang po-process ng katawan, pwede mag-develop nga yung paninigas ng mga yan na yun po yung tinatawag na gallstone. So medyo delikado kapag bumara kasi talaga magpapa-surgery ka.
1: Mm-hmm.
2: O, kaya nga prevention, napakalaking bagay pag gusto mo makaiwas sa fatty liver o sa gallstone, kayang-kaya yan ng lifestyle modification or pagbabago ng diet ninyo.
1: Mm-hmm. So mga kababayan po natin ha, kung kayo po ay nakakaranas din ng parehas na problema kay katulad kay ma'am, mas maganda pumunta na kagad sa pinakamalapit na mga Yes 12 Clinic po natin dyan sa lugar po ninyo mga kaibigan, or pwede nyo subukan nyo na kagad ang atin po mga produkto, especially yung atin po Santon Plus Gold at yung atin pong Premium D3. At makikita nyo kayo mismo mga kaibigan makakaramdam ng effect nyan sa inyo pong pangangatawan. Pero nagpahabol dito dok ng katanungan. Good noon dok, ano po ang maganda sa matagal makabawas at laging kinakabahan? Ma'am Angel po ito ng Rojas, Palawan. Uy, maganda ang pakikinig po ha, sa mga taga Rojas, Palawan.
2: Oh, kadalasan kasi kapag ikaw ay merong constipation, at the same time tumataas yung acid.
1: Mm-hmm.
2: Pag tumaas yung acid mo, pwede kang makaramdam ng parang nag-heartburn ka. Heartburn can lead to a certain condition, lung palpitation. So, ang pinaka-basic kasi pag may constipation ka is, una, kakain ka ng pagkain, mataas yung kanyang fiber. Maraming mga fruits. Actually, sa prutas talagang malaking pakinabang natin dyan. Lagi kong sinasabi, for example, hindi kayo makadumi ng normal o once a day or every other day, wag muna kayong kumain ng maraming starchy foods. Mm-hmm. Katulad ng halimbawa yung kanin. Sobrang dami nyo kumain ng kanin. Bawasan nyo ng konti. Sa gabi, at least kumain kayo ng nilagang kamote, nilagang saging na sabang hinog. Damihan nyo yung mga gulay na dahon-dahon, mga talbos-talbos, at damihan nyo ang inyong tubig na iniinom. Dahil yung mga yan ay siyang magkokorek nung kumbaga sa timpla hindi masyadong matigas yung timpla ng dumi natin. At kinakailangan din ma-increase natin yung probiotics ng ating tiyan para makatulong sa mas regular at easy na pagdumi. Kasi alam nyo, constipation, ang daming naidudulot na na problema sa katawan natin. Kaya you need to take more fiber, more water, more fruits and vegetables. Yan po. At mag-take kayo ng Santon Plus Gold, kasi yung Santon Plus Gold ay may mga sangkap na mataas ang kanyang dietary fiber, yung tinatawag nating soluble fiber. At ganun din, nakatutulong ito sa energy ng mga muscle sa ating bituka. Kasi alam niyo, yung mga tao, minsan kahit nagpa-fiber na sila, hindi pa rin bumabalik ng kusa yung kanilang pagdumi kasi kadalasan humihina na yung muscle ng kanilang colon. Yung movement na peristalsis weak.
1: Oh.
2: So, all you need is to take minerals and vitamins, mga phytochemicals that can bring back that normal movement of your colon. So, yun po yung i-take ninyo every day. And I'm sure, ma'am, makakabalik yung inyong normal na pagdumi para maging maganda yung pakiramdam ng tiyan at mabawasan po yung inyong mga nararamdaman, lalo na yung palpitation.
1: Ayun. Okay, maraming salamat po ha. Kasi mga kababayan po na ganyan ang situation, ganyan po ang kondisyon, nagapan nyo kagad yan kasi maraming komplikasyon na maaaring maidulot po yan ha. Nakadok, wala po tayong oras. Napakabilis ang oras natin. Baka may mensahe ka pa, Dok, sa ating po mga avid listeners.
2: So, aming pinasasalamatan yung patuloy nyo pakikinig ano, at sana po yung ating napag-usapan maging guide sa inyo. Kasi napakaraming way to stay healthy. All we need to do is to listen and to learn and to follow it or i-apply natin sa buhay natin. And of course, kung kailangan natin ng tulong ng mga sustansya, asahan po ninyo mula sa mga produkto natin, yung ating mga products, mabibili na yan sa inyong mga local drugstores na malaking tulong po ito, lalo na kung nais po ninyo ma-prevent ang inyong mga kumbaga yung kalusugan ninyo, nakapansin nyo medyo lumalala na or nagsisimula na magkasakit, agapan nyo na po kaagad yan. So, abangan kaming muli sa ating programa everyday sa himpilan pong ito. Ako po ang inyong mantay kalusugan, si Doc Algie Bakla po.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng ating pong mga avid listeners. Lagi nakantabay sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muling ang likod, Sir Michelle Hines. Pansamantala po magpapaalam hanggang sa susunod na kabanata ng ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin po sa ating mga himpilan. Magandang araw, magandang pakikinig sa ating pong lahat. Ang Panginoon ang magpapagaling sa lahat po ng ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of

0: FM. This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: XFM
3: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
3: Centrum Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Centrum Plus Herbal Oil.
6: Centrum Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centrum Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikat at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: XFM.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura po ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro. Sulayin ninyo Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: XFM.
12: Exciting!
13: Good news mga member consumer owners ng Soko Teco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Soko Teco 2.
0: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
14: Hi, Madi. Nayoban di ha. Pag inamutay, duhara mo. Pero pag inom, daghana mo. Exciting.
15: Yeah. X. F.

0: Pamina mo bayo. Nindot ganing tingog ako na. Pati gani, yoyoy na.
1: Dapat yoy, mga igala, ayaw mo ka Tony Max, e butbuto na. Ako'y tuhuin ninyo kay Mistiso ko. Kala siya,

0: Uy, pre, gusto mo na lang nagigiras mga hapon. Patakta ka man, ha?
1: Hindi, ang unang litra. Tunog-tunog lang kunin mo.
0: Sunod, wapang ni hapon to panahon na.
1: O, panahon pa to sa imong uyuan si Limahong.
0: Ay, panahon pa to sa pisos pa ka.
1: Ah, may paatukos mo. Ilat-inol na to.
0: Ilat-inol na to. Ang madali, ha?
1: O, sige. Ang malagay.
0: O, sige.
1: Okay.

0: Ha? Usir dako. Ha? Atakan taka magag dako, dako.
1: Imo ra man litra niya.
2: Imong litra pataka lokag dako, dako.
1: Imo na
2: bi dako dai.
3: Ah! Dako kag itlog.
4: XFM.
5: Exciting.

0: Padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
1: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
0: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
2: Sure ka?
0: Oo.
2: Exciting!
0: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
2: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
0: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
0: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: XFM.
7: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit fagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be

0: bibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: XFM.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na muinom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag adlaw, epektibo jud ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: A violation of Republic Act Number 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sino mang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socotecoto.
5: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: Adlaw-adlaw nagsumba. Onya, kusog kayo muhab-hab. Exciting.

0: FM.
1: Exciting!
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: Katul na mata. Pagpanakit sa mata. Ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
0: X F

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C, Salton Plus Coffee Mix.
1: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Gina-sure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Salton Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Salton Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
0: Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salton Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay, maningil man dayon. Exciting.

0: 16 minutos na kalabay. Alas 16 naman. 12 minutos pala na kalabay sa alas 6 sa buntag. May buntag. Kaya yung tran.
1: Ay.
0: Welcome sa itong programang Express Rewind, mga katropa. Inyong kauban, katropa. Katropa naman, si Kuya Chris din, katropa, karong adlong Domingo.
1: Ay.
0: Basta kita maglingaw-lingaw, maglipay-lipay. Kay mo ni atong time machine sa radyo. Panahon para balikan ato mga kagahapon. O siyempre, para ato sa nga kanabang mahanduraw ang nakalabay nga kagahapon. Pero tira bang paspasas panahon mga katropa, no? Wala, kinanglan, maglipay-lipay ta. Sa nga isa ng stress, kay wala pa adlong Domingo para reset parang katropa. So ba na nga taga isa, imong chance, imong kagalingon, nga makaluag-luag po gamay imong paminaw diha. Hindi kay pressured mga katropa. Wala, sige, para sa si una na to nga awit karong buntaga kini nga sunata nga makapahinumdum kasi yung kagahapon si Didi Trias ni bakit ako sorry bakit ako mahihiya karingan ang trada ba. Para yon sa inyong mga text, i-send lang sa inyong mga komento, sa inyong gustong ipag-read karong adlang Domingo. Dari sa itong programang Express Rewind. Inyong kauban, katropa or ka Kuya Chris, mga katropa, ning adlaw Domingo. Ari na ang paglingaw karong buntaga.

0: ay.
1: Ay, sa mga katropa na to diha nga naka-relate sa kanta. Ay, tagina, gibate mo diha og relief ba? Kanang dili kay gibate mong problema hinoon. Bisa mga katropa, hinaut ko diha nga mo-text mo ha. Para sa inyong mga mensahe, 0962479185.

0: Alag sayang basta ka importante na puslan, ha? Dili sayang gina basta na puslan mga katropa. Bitaw katuba kantaha, mawatoy sample pa lang sa tong programa hantod alas 8 kita mga katropa sa pagpanag-uban. Palihog text lang ko ninyo 09624791855 usbon ako 09624791855 ang atong text line para sa inyo mga mensahe para sa gusto ninyo maipag-greet, mga gusto ninyo ipatibay karong adlaw ang Domingo diri sa tong programang
1: Express Rewind. Express Rewind.
2: Kuya Chris, I love you.
0: I love you too. I love you 3, I love you 4. Karong adlong Domingo. Basta umano ba kita mga katropa? Ay, kalibot ang atong kalingawan. Basta adlong Domingo. Muna itong time machine sa radio. Ang pagpanag-uban sa mga nakalabay ng mga sunata, nakalabay ng mga kagahapon sa paghanduraw, sa paghindum sa ilimta lang nato kay murag palaman mangguni sa kanabang kagahapon nga naiapil nga pakapin nga maot nga sugilanon mga katropa. Bitaw, sa atong dugang panglingaw, karubutaga ato sa kaduan. Ang usa ka magkapatindog balahibo di man magkapatindog sa imuhang kanabang gibati sa unang panahon katong disco fever katong mga sayaw nga makakanta ka sige o syempre makaapil kag sayaw aniya ang laing kanta from hotdog mga katropa ani batong bakal ya yeah. Para sa tanan 10 pesos lang kada sayaw mga katropa ha. Karong muntaga, lingaw-lingaw, dirigapon sa itong Express Rewind nga programa.

0: pinaka-epektibo nga kombinasyon, Sanzone Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy nga kape. Sanzone Plus Coffee Mix. The secret of health.
1: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat, maong pag-inom sa mga ilim nun nga adunay caffeine, sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Sanzone Plus Coffee Mix ka na. Sa Sanzone Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Sanzone Gold Herbal Capsule o Sanzone Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Sanzone Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
2: Sanzone Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Sanzone Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog. Mafeel gyud nimo ang kalami ug ang aroma sa kape.

0: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santong Gold Herbal Capsule, ang Santong Vitamin C, ang Santong Plus Coffee Mix, ug Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, ug uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Mau Nadia, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigir po og kaon. Exciting?
3: 95.9
4: Express Rewind.
5: Kuya Chris,

0: Rewind.
1: Kuya Chris, I love you.
2: Oh, hi.
3: 42 minutos sa kalabay, salasay. Sinaw, takamatan ang uban diha. Nga ganiha pa nag-hagok pati lubot diha.
2: Hi.
3: Ito mga katropa, lingaw-lingaw na tarong adlong Domingo, hinaot nga nalipay mo niya. Siyempre, kay panagsaramanggod nga ibalik sa kagahapon ang atong mga awit nga naandan sa unang panahon. O itong mga nindot nga kanta mga katropa, nga atong nga gitagaaga pagtagad. Hinaot nga nakapalingaw kaninyong tanan ha. Oy, good morning day sa pamilya Constantino, Mendoza o Del Fierro. Maing pagpaminaw niyong tanan, salamat sa inyong pagtukaw karong buntag nga Domingo. Maing adlaw ka ninyong tanan, kasimba na ba di ha? Oy, good morning usab sa Balbido and Kimpo, mga katropa na to nga nagpaminaw. Siyempre, pamilyang Kagas, Ledesma o Rosal. O, pamilyang Daprosa o Galang, Ebanghilista, maing buntag ka ninyong tanan, hinaot ka naas maing kahimtang ang matag-usa. Samtang naminaw ni mga orasa, oy, maing buntag usab sa mga Teves, Solis, Pimentel. Kami dere mga katropan, is may Bulaong, maing buntag, good morning sa mga katropan to. Taga Bulaong, siyempre taga Pulumulok, South Cotabato, maing buntag kaninyong tanan, di po natulugian mga katropan diya sa Pulumulok, South Cotabato, mga taga Alabel, Malapatan, Malungon, Uglan, maing buntag kaninyong tanan. Dugang panglingaw karong buntaga mga katropa at sa kantuan lain pong awit po ni mga katropa pero kining kanta ha paborito man sa unang panahon sa kong papa pero sige lang tagar to pagtagar kay lingaw-lingaw man takarong Domingo niya from Bing Rodrigo Gintong Araw mga katropa at unang taga ang pagtagad kining maong kanta ha ani ana
2: oh hi.

0: Rewind.
1: Express. Rewind.
2: Kuya Chris, I love you.
3: Wala ko yung microphone. Hinaot ko nga nalingaw mo ito ha. Doon lang ni Nonoy Suniga mga katropa. O, nindot ka ito siya. A classic song from Nonoy Suniga. Original Filipino music to mga katropa nga kabalo naman kita si Nonoy Suniga, usak kini ka doktor nga mahilig sa buawit. O siyempre, idalit niya ng maong kanta ha. O gagi-compose ni Willy Cruz. Gamay lang nga trivia bahin niya. Daghan pa siya mga kanta nga nahimong nga kanabang nga hits mga katropa. Kaning nga doon lang maiwawas to. Kaning nga daghan pa ang maong mga kanta mo na katropa. Nang hinaot ko nga nalingaw mo atong maong kanta. Hinaot ko apil pumunto sa inyong mga kagahapon ba? Naka-relate man sa buo ato kay katong kanta mo rabag gihimong mga soundtracks pamilya hagay.
4: Hi.
3: Itaw, mga mensahe karong buntaga atong taga-agpagtagad. Good morning, good morning. Salamat sa inyong pagpaminaw. Gikan sa mga taga-barangay Lagaw daw si Tesi, Nanay Tesi, may buntag niya, Nay. Happy Sunday kanimo diha. Kada kadungog, kada paminaw nako aning kantahan mga katropa. Throwback hit sa Express Rewind, makahinumdum nako. Nga bisan unsa pagkalisod ang mga pagsuway kaniadto. Nalampasan raman gihapon namo. Busa sa tara mga nagagiatubang kabugat karon, padayon lang tayo kawalag paglaom kay kanunay na ay bag-ong kaugmaon ha.
4: Hay.
3: Grabing Nanay Tesi diaw. Pulba apo ug mensahe na ay. Samtang ingon ni June Diaz may dagang gas height sa. Ay ingon niya Tatay June. Kining ato mga paboritong kanta sa una. Nagpahinumdum sa kuha sa akong kabatanon og sa kabrilhons pamilya. Maong kamo diha nga mga kabatanonan og ginikanan karon hatagig panahon ang inyong pamilya paminaw mugdungan sa pagistoryahan ay og ipagtigbabaw ang panaghigugma ay samtang do na pa higayon.
1: Express Rewind. Express Rewind.
3: Ingana na kalami mga katropa.
2: I love you.
3: Oh, lagi I love you too, ha? Yan na kalami ang maong mga mensahe mo sa send lang 0962479-1855 sa mga mensaheng gustong ipadangat diri sa itong programang Express Rewind.
4: Hi.
3: Ani pa, dugang pa mensahe karong buntaga. Salamat Express Rewind usay kakapoy trabaho tibuok semana kinahanglan jud nato kining adlaw aron nga magpasalamat sa Ginoo sa gininhawa og proteksyon ihatag nato kining adlaw para sa atong kaugalingon og pamilya aron magpuyo nga may kalinaw og kalipay uhahay.
4: Uhahay.
3: Kana gyud syempre di na paglangan sa way paglangan mga katropa dungag nga lingaw karong buntaga ani atong kantuan ang lain pang awit. Kan sayo na punta kay human naman tagkatong mga sinti-sinti niya. Sayawan sa nato ni part. Para sa mga hiling mo kanta, mo sayaw, ano ya, para sa inyong tanan, maing buntag!

0: Express Rewind.
1: Kuya Chris, I love you.
2: I love you too, mga katropa! Ay, syempre, good morning, Japon, sa mga bago pa nagmatariha. Katong bago lang nyo nadungog nga kanta, mga katropa, from Cinderella, Boyfriend Kong Badoy. Ha, grabe mo itong kanta, ha, oy. Naday sa una, mga boyfriend nga Badoy di, ay.
3: Oh, hi.
2: Amin ako, karun lang ning panahuna ba na yung mga boyfriend nga di kabalo kasulti, di makasulti?
3: Oh, hi.
2: Bita-bita mga katropa, kiti nindot po niya kaning kanta, kaning sonata mga katropa, kainaan ni pelikula sa una ni gibidahan ni Gary Valenciano o ni Snooki Serna mga katropa. Naginaot nga naka-relate ang tanan diha, labi na itong niya itong panahon sa 1985. Iproduce kini sa Regal Films mga katropa. Hinduta po nga kanta. Amo mo na sa una, God. Basta na'y kanta na, ginay pelikula.
3: Hi.
2: At siyempre, atuan sa nato ang mga katropa nato nga. Siyempre, pa-greet po po ni. At anong tiwason po nga hatag o ga kanabang nindot nga mga mensahe. Adire, ne, kaning mga pag-greetings na dire. Express Rewind, usahay sa kapoy's trabaho, tibok si mana, kinahanglan yun nato, kiningadlawa, aron nga magpasalamat sa Ginoo, sa ginawa, o proteksyon, no, simba mo at ang taon, ha?
3: Uhay.
2: O, gihatag nato, kiningadlawa, para sa atong kaugalingong pamilya, aron magpuyo nga may kalinaw o kalipay. Ikan ni Ate Gina sa San Isidro, samtang, ingon po ni Kagawad. Uy, may nga, may pagpaminaw di Kagawad sa Barangay Patima.
3: Uhay.
2: Mekinemen! Kagawad Peter Brown na murag former kagawad man eh. May buntang ni mga former kagawad Peter Brown ingon niya ang kanindot sa mga classic songs nagpabilin ang mensahe ubay-ubay na muna ni. Ay ganyan na rin hinaot nga unta sa itong tagsa-tagsa kakomunidad din ni sa Jensan magtinabangay ha uban pa niya sa man eh aron magkahiusa o kita lang mag-uban sa kalinaw o kaayuhan sa tanan. Good morning, happy Sunday, greet ko kay Beshi Ashley diya sa SM Village sa Pupong from Carla Alonto sa Maranao. Ay good morning, good morning samtang, good morning, happy Sunday, greet na ko kay sa man eh uy ubay po din salamat kayo from Carla Alonto maying pagpaminaw. Thank you for texting us. Usbon ako sa mga gustong mensahe, greetings. I-text lang mi 09-624-791-855. Paspas bang kayo, katrobang Kres!
3: Oh, hi.
2: Inayo na to eh. 09-624-791-855.
3: Oh, hi.
2: Si katropang Ruel Patumusulte, perting lingawa ato Kuya Chris. Kaya siyempre, mga dagko matong dingog, kanang pina-DJ magkititirada si katropang Ruel Dumantay.
3: Oh, hi.
2: Itaw. Basta ito, lingaw-lingaw lang ta. Ay, wala lang mga basing di ha. Kaya ito, kada Sunday kini, himo ang batasan ni mo nga maglingaw sa kaugalingon uban sa atong programa dari sa Express Rewind. Siyempre, mauni ang time capsule sa atong radyo mga katropa dari sa XFM 95.9 General Santos City. Ano ba, dugang panglingaw? Karawang muntag ha!

0: na siya makauban sa umabot ng mga panahon kay Happy Naman Bear. No? September na sunod bulan, mga katol. Mahinaot ko nga adaghan pang kanta nga madungog niyo sa iha kay siyempre mga Christmas songs. Ano yung asa? Tuwa sa nato ang mga painumdo, mga katol. Padre lang sa itong programa sa XFM 95.9 Jensen City.
1: XFM.
2: Exciting!

0: may vitamin D3 ka pa.
1: XFM.
2: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar. 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
4: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Vision X Plus, soft gel capsule. Ang suplemento, nga gituyo paghimo, alang sa mata. Aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: XFM.
5: Clear Skin Beauty.

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: XFM.
2: Ibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapak ko naminaw og XFM. Pangit kayo ko.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Sultan nga naminaw ko? Karon ha! Nadawat na na ko bro.
1: X.
3: XFM.
1: FM.
4: Exciting bro.
0: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM.
5: Exciting.
6: Express Rewind.
7: Express Rewind.
8: Kuya Chris,

0: Express Rewind.
1: Kuya Chris, I love you.
2: Oh, mga katropa, yung dungog, si Aida, si Lorna, o si P, mga silingan na mo niya, may buntag, hinaot nga, wala mo na igo niya.
3: Ay!
2: Ikaw, katropa, ligaw-lingaw, karong adlaw ang Domingo, hinaot nga narag yapon sa mga kahimtang samtang nagpaminaw ning atong programang Express Rewind. Sa mga nakarelate niya, katong Aida, si Lorna, si P, dili ito ka mga parihal na mong pangalan na ito mga katropa, ay lang kayo mong ka-overwhelm ato mga katropa.
3: Ay!
2: Ito mga katropa, katong kanta ha, usa ka nindot nga 80s nga OPM classic mga katropa. Gisulwat to ni sa Metro Pop Festival o kanang Metro Manila Popular Music Festival nga gisulwat ni Snapo Rigor ni atong 1982. Oh, mo po ni akong pagkatawa ni katropa pa ito.
3: Oh, hi.
2: Anyways, tagag salamat sa inyong mga mensahe diha, katong mga nalingaw, gaganiha pag sa itong programa. Thank you kayo sa inyong mga nindot nga mga mensahe. Kay Kagawa, di ko niya, ang kanindot sa itong mga classic songs, nagpabilin ang mensahe sa pagrespeto o paghinigalaay. Hinaot unta nga sa atong tagsa-tagsa ka komunidad, Dennis Jensen, magtinabangay o magkaiusa kita alang sa kalinaw o kaayuhan sa tanan. Sakto ginawad.
3: Hi.
2: Iboto para umabot ng eleksyon. Ay, steadily pa, wala palayo pa.
4: Ati ko, oy.
2: Anyways, mga katropa, sa lugang panglingaw, karong buntag. O, yan at ang commercial. Kaya para masulit ninyo ang atong programa. A song from kining pinakabata nga mga awit, si Pilita Corrales. Matod nila. Ari, para sa imuhan ni tayo.

0: So ngayon ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver na kauban ako, Perminti Alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: XFM.
4: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Extel by 33 anyos, taga Marco Day. Kaya akong tutunlan, ni namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na ganit kong kamarog tambal. O to, ni dangop ko sa Sandown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.

0: FM.
1: Vision Next, dagana nga tabangan.
2: Permigyod gamo ta mo ta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na ko Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta mo ta akong mata. Mao to gito mara na kog paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
1: Vision X, lay ang kay epektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
3: Turbo.
4: Pakusog.
3: Turbo.
4: Pagdugay sa away.
3: Turbo.
4: Doble ang kalipay.
5: Pre, natong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
6: Murag exciting ning turbo ah.
7: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
6: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
7: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
8: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Sa una, katong wala pa kung naminaw og XFM, tagkon ko nilang bayot.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Pero karon nga naminaw kong XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita niyong katag. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Pang?
12: Okay, ikaw ang itawag palagot na yung kay Kudimo, ha? Ha? Sa? Ang imuhang motor, tulon po ka mula nula kakabayan?
9: X.
10: XFM.
9: FM.
12: Exciting!
1: 95.9 XFM Jensen.
9: XFM.
13: Exciting!

Gamayang pasensya lang kung ibati ka niya kalagot, ayaw palabi kay. Ikaw rin mahay blood niya, ay niya, ikaw rin magsakit. Ang imo'y kalagota, wala siya kabalo. Call ka lang mga katropa. Aday, murag gawa naman tayo oras mga katropa sa pagparag-uban. Salamat sa inyong pag-uban sa programang Express Rewind. Hangtod din mga katropa, salamat sa inyong pag-uban. Hindi inyong katropa, inyong Kuya Chris, karong adlawa, karong adlang Domingo. Nagkasalamat, God bless, takbayan, mabuhay ka.